0: Funk Me Radio Show.
1: Dance, dance, dance.
2: Jingiwala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagung. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiyang nga ngaling nga jagung. The land ngayang bubugayang nga bunjam nga. Of pretty flowers ngayang burgayang nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur ngiyang nga bugur ngayang nga jalamba yawa ngiyang nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.